ya kami kapan kaya na kami sa pagkumana sa karon investor na natin itaros kanon. Ayan, investor para sa amin SLR. Ayan, mas na kaya kapan marapay bisa ka kukwentas. Ayan, mas amin SLR dan mga sangkong nakapay sa full call. Nakatawas sa sa oras ka, kapsara kung nakoras ka. Ito lang ang santo evangelyo sa usang kong kapitulo, versikulo 40, 50 kayo.

0: Kung sawi kolok relatu am relat makata tau makata kui makata serakai na urut sa kaya basi kaya pasko o
1: that's cool
0: hey parke hones sepe hones na pepot hones sepe na kibri na nasik cicapil na supi makata kui cikinas kamsa ke pasko o anak kolok relatu am anak ika yos masrani ke isikwe ay masrani kini isko kui parto sa music na inda
1: kapan kyoke kai anak e blapa sa kitin ano mo ko mo ko tok na tiyari mo kini
2: o ko mo ko an
1: pechay ko nuli
2: chan ano ko kunin pechay mali ano mo ko pechay na nakakwasa anak kwanin ni kwanin kantikot bayat ni ka kuhi esta kakwe pechay ang sabay na Esto kakwe, chakakwe sa lak ang kanilut. Bajan, kung kuchik lipi komon bajan,

0: ngayon ako kajak. Kajak, tibilak ati ang nanak. Gaat sa mayro kalan si pedya ang nangiritik di ito ko nilaan. Tinakuan ka ang isti na lintukwa dyan ang kalak ang mabla sa lisante iglesia dyan. Lintukwa ang nas olo brati ni Diyos. Lintukwa na tehok dyan. Lintukwa na kunyak nas nas totis o lintukwa. Tiyap ala ay tingkuan sa siya. Tingkuan sa siya ala narana ilat. Pedya joko ko iskolo aris niya tatukwa le kana. Joko iskolo aris niya tahong kapal le talakat akalbi. Ay natukukan pedya na kung li sa si Leon ni Takwa Dios na kantas ko chulo chis kuri ni sa ilal cha ya rey na rey na kuang akui le tachu am chile rati ni Takwa Dios mas cha ke
1: kana kui di Dios na ra na kos kos ya kui bre cha kali ma kai kui chen chen na chap ni le bai ni ki ni ko kas len ho chen che ma ni na pe kwal kos
0: Kom
1: kwal kos kalau tate disas tate rela
0: tate pukon
1: oh jadi kini cila alam eh an nak kiri malakun nero nak kiri nak kiri jila cik kesak aku kin jika kau nero nak kamu kau jika kau nak kiri cik ilik terus kau nak kau jadi cik katia lekapa nanti nak nakas kol chiru chis kuni la railal
0: chis kuni ha
1: mira te te a que la la se cuane chis kuni ta ta es la muda tunel ya man peta ta o ki brena ta chis kol ut na ka chis kol ut na kol la la a ancha na kol kre la chu am na ka kol se railal na kol la chu am ka chis kirt ka Uy, kung sig na siya na aansa na ilo kalakuin na tinikat eh o nakat o kuchik sala sala kuchos ay na siya na tik chocha kuis kunilik chocha kuis kunilik chan la oban li roelis kwangkilil la o roelis akwa bihein kuis roelik awain wain chak li roelal kwa siya siya nak na ok chak li roelal mewin kwi mewin kwi siya chan tawalak Kuli tila pacat di curu. Di curu. Kata sekali papan di pacat di curu. Ah, nak takam fai pacat jalan. Ah. Cu. Meningkwi. Cu. Ut nak ok cak lirai lal selihun kakbal. Meningkwi. Ut suspon cak aku ni lo. Suis dikulal. Mama tia testa. Kero cu. Limak. Lirai lal. Tidak kira sal, ingka askat etip nak tos kol tak ciruri relal, tos kol tak ciruri kacu am, tari rah, tos beresilah lah tasik, tos beresik besik lah tasut ek, kaskah takwa mas macam ke anu, kena dia mas wanik ini karain, kuti kira askat dia sedih sama asnule, tapi ni kasi kalian sedih TikTok, di pala kisje, Kuili isa til pehcha na sa hok sa li tiktok Spalak dispelon aan palas Utkalas o karan? Lim Railal
0: O kuni railal
1: Ano at sa tayinig lahat na lamay Kuali chak dispelon di kanat sa hok sa tiktok eh biyal Kuali chak dispelon di kanat sa hok sa
0: tiktok Sintaw
1: Sintaw mo sa Kuali chak dispelon sa tayinig kuwa sa nagkita ka Pues chilang, tasak salikam, chistawak tasak lis na ah,
0: yung anak kami na pilkopit, yung anak panumak, panumak na silang, yung anak kay panurang, ah, ang loy, wrikwan ko, chan-chan at yaman, karo terang rin, nakawano, ano, padyal, karo terang rin, nakahalo yun, ma'am, yung anak wak rin, chan-chan, lina Kristo o baliru, ane, likokal, hong kanyang liklikal ka rin, Jesus, pute, likokal, sila kaskawa, lirailal, karunachal, hachokip, sa skawaling aming papang karunachal, hachukib. Kung kasa pas na permin sa hachak, mangkib na kapise ka na oras kunise, skawaling na oras kunise, skawaling na skudal juru, kot, manakling anas na uli, alilalas ka hos. Kanas na uli na beking, kanas na uli tiyupa beking, at naskanasa, Jan sana kaje mak ela kok salipe kana mak ela kok salipe kwa mak usta pesak ela kok sabe jan sana ke sali na bek ti kwa bek le che ko si mak ela kok sabe na pesak ela kok sabe stat kana ti kri ba jan ke mak kut kutia kut

sa loob ng labanan ay tapos ako blessing to message ang hilangatan. Bitsura sa Tangres Marisano, sinubang pa ka bang mga TikTok stereo karadik?

0: Pagan na kay musika.
1: Pala musika.
0: Chiqui Baby.
1: Chiqui Baby, handa ko sa Miguel.
0: Pagan na kay musika.
1: Parna ko ako, Bi? Parna ko ako, Bi?
0: Ante, aling kita alang kin?
1: Chitak?
0: Kita alang kin?
1: Chitak alang kin. Anila ka ba?
0: Sir?
1: Anila ka ba?
0: Ha?
1: Anila ka ba?

0: Sali hundakal chiklikak ang helain kyo chikoy benikil kana Sofia kay sa isod ili komon cha sapin masacho
1: Sancho kana Carmelina cha rusho iku komon masali kachol
0: Nakakasuna nak sa isod kana Sofia utlaat cha rusha kil chikli komonil arjo ke li komonil li satulaki anak kwan cha ru kwan kay sa life chole
1: cha bil cha isko klasiri pan ke train chikanachin Kung posh ka na panggil sa kliri tiyake, manakuan, utanakuan, siya kakina na kuan sa likale ba. Siya kakin, siya isik li likokali ni kakere, li kulan, li sewoyin, tumin kuan siya saan siya kunil. Haan siya isik anakuan, ut aran ni nchal sa kanakuan, hukan na kleesh komon, tayo kwa klesi leech o.
0: Antes sa kuya na Sofia, haban li to atinaki anakuan sa li shkaprakali kakangelain, haan na Chenru shnale hunak ak angel chiru li komonil hunak ishk kwashk angel chiru chiru li komonil ishk salik aliba moko angel tarunak kwan hunak li kakarnet moko angel tarunak evilakose akta moko angel tarunak tokte shkike haban hun ishk kwashnale kwashk aush haan nashnau holoming chenru li shnale bak Dikech iskila la kue kana Sofia rena te snau ebli komon charu li holomin.
1: Os kana Carmelina tin sumeru la patoma banana hun hun is kech iskila kwan is na om kwan is na om sali kaleban motan hun ani na okcho kangel mares holomin li kaleban mares holomin se chakli kokon mugo anak tala sokol titi mugo anak talak mulam zeli linka us habanan na linin na rekali na shakaba ka an salish salish ka salish kaba ni koko malak salish kaba ni chut ni mulam haan hun ish na shinaw kwang likadur trabi yal trabi mugo tieta aran kanak likaruh fil salizam kanak Pero kung karos, tril rin ko na kaskizin sa oksyeban, o kudes ni Mosiru, parang ko siya rakak, ninigayasik sa li mulam atin, itikti, tao sa li sakwal atin, utaan mo ko kamaan tanarah usla akat li komon, aran, chabil, chabil takam lana leb, o chabil tatkwang sa chirulak alepal. Haranaan ka na Carmelina.
0: Kanakit ka na Sofia, kung li kat iskilal, anak ko luminin sa kalipal, haanak amo kope tento na tishnau charush bere singkil pekyal kwanakwi nakna usuk anhun ish ak usunel nak eok na le na oken na ten an utro sa hultikalat ma hunkwa nakta oken sa hunak li atin shabi aran shake Li atin sa iskere, mukotisketa rok, mukotisketa rok. Aran shake. Aran oso. Kuirah li komonil. Terah rask ebalsh komon, terah rask ebalsh shamlel hunak li atin. Inga aan li holomin. Utma tachikan, kuya an hun li kana. Nahnakake holomin. Haan hun kana, kyochis sikban. Squak le sinkil ri salikaliban utli kwak le sig e natikla ken hunak renak naru nashten a le komon abanan mukhun mukukita nakile naknake estiki uchidishgan nake eskana khokana kwi rikesh banun kil hunak le angel na balsot nakche estiki rakh nakyoke chishkeval abanan Chirishigan, mare chal khun si atin serabi, mare chal khun aru se ke chakre, akse israk, akse iskana. Ma kilom, hokan kana Sofia?
1: Kilom maan salik alebal, wana kibayak li chut nang kwil, wana rikin.

Chanera Bingil, Chanera Bingil, masa sale chon. Hari kenle kamarin bawa orkestra sale ku ain reli kutan martes. Obskakal reli po agosto reli kuakim skakal skuak ok obchip ko mones. Kuaye ko harinero chvenin kil. Kuaye ko harin chiatinak. Kuaye ko harin chiserekik. Kaya ko ako'y bayak si Shaktesin kila ni natrak siya ko kikin. Taka siya na Shaktesin, maka na siya. Mare siya na chichi, naksunom si likutan, awa na nun, nakisili siya na chichi, likin. Naktaka siya na Shaktesin, bayak maus ka rin ang gitye. O gabi ko na sakal-sakal, o wana likin ko kay kasal. Sa ito'l, banti sila kawa Diyos kung gati siya kanong silikutan, kung siya kanaw, kung siya katina, kung siya sarikik, kung siya kakos li sa ili, kakuang hika kirikin, utko ka na kuyaan siya kos. Sa ito'l, hilwi kumanes.